fonga mali le na ye o aswa o Felice Mikaele a mai tsa tsa mile o lo sune minute o o Natale o le tasi sa wa o mutalo a ya io e o le melele a le ni ona apa au ya lele lele o lele ya tsuya tso e lo se fulu minute ya lele fo tasi ya ba tsu fa tsa lava le sunga ya tama ya tusa pele nato ko lio le o a mai la na recitala ya fa pe fo e ya sunga ya loe a to ala ya le fo wa o mailo restala langolongo ina ia le tato wa la leone ir fa AP vavalu jesi maltasi fa mo a wa lo fa tuai fa fitai tili ia mo ilato u malama na iu tama na iu tina ia mesi na iu uso mene tua ngane fa na witi o lo langolongo mail tato ngaluenga di ia le li tuai fa tu tu muatu ele tua ia to malusi ia polvang wa fa anga nga wina ona o to wala lofa ya to my fo ia na go to se lin talu fa ya e fa wa wa le ta to wala leone ia matulanga le ta to le sitala ina fo ia members ya ta to wala le wa to le fafta i tele la ba ole ia le nasa o to va fofonga ya Nasi ima ia le sunga ya la uli ya le mali e toa. Ia luifu ina au kilani si imai. Ae teo. Oisho le a. Wo maine ia. Ia tatu tala no avo ilele o le ngangana. Ngangana ya sunai. Pifu ilele. Sole. Nei a. Sau nei ia faile tupe vo ile a vo ile ala le au lakapi vo ile ki a vatu e fo imo na i tato alo ma fa nau o lo o a fo ile a o tau fo ile ile tu lang vo ita alonga a wa ese i a tato lakapi liki ese tato lakapi uni a ia lea la ia ile toa Samoa ia male manu Samoa a ia rana o ma o le nasu so o male a fo ile le male Male ta longa la le a fakulo a mako pekilo na upeti la nga yo New South Wales. Fatua a upeti a le a mai ma ue pe anfa pe a shilau ka la a. Ava a isawa ya la auli alu. Alu I New South Wales e fa ye le ofuma ya lo malo a. Ale ineifo ina in Brisbane a. Ae le I umbia chusana na umar ta longa to e osu le ba a. Waku ngau la luku me oiko e lagu. Oi, teilo, eile mea maali e. Fako a maka o maale o lau samunda yako elau. You know, talo fai o tatou, neighbors, o motu le Pasifika, ale o tatou ifo ni usila, tatou ma inei, ale le iho inei, Cook Islands, o Tonga, vai e moku, e ka kaungako o mo iai, Iava aila, la ola le to a tele, o ilato, mai talo fai ato elau, But you know what? Oka le a, le fo ina le le first time le wava ai fo ina le a, ili. Ili fa mai mai al se shuo vai la tuya. Ili lua po ola waki wa ili vai ola auli o. Malanga ole onna ole sami a. Eta sina vo ile lei ole. Ole a, e fo ina le fo fuia I. Iho, e a vo ile kilia I mo me o. Fo ina le o fo ile o. O inseti o la mo fafita li mo mai a ya o le sami yo who knows ya e o pepe ya kunge ya wa magwa I a ma lo si a to atua pe ole vai nga na a le aise ma lo longa we follow a medical check osso mai e pusi me kami o kora ko kiki ngoko vai kunga mai ala woi o le kala ya wao Le woma Trump yo Iran. E faile ka woma amel shwa u. Ya anyway. Ya. O fo ini alu fa anga mol tatu pale mia. Ye e ui lava fo iku ba. Ye si me fo nge fo nga me ya. Ba. Ole o langa ya. Failo e fina ngalo. E fa ali yo ye pale mia. Ya kwa wa ye po ha. Ya pa wale mea. Wale mea. Olo si sile fofonga le atua a yo a I amu ia e fa tu puina filemu wo ya ba o lalme e a vo ile le fa tu saina ia a amu ia e fa tu puina le filemu awa a wifi la to mata li yo le atua a bibele ole
e o vai e pensa nei fabito a tu e amor sunga ele pale mia la uli el mali e tua malana mana mia to make that you to bear.

0: Fatunga ma tango fi o le li o pesa I ni maleota. Tunga fo I a se iuli. Ua swafa I nei fo I e whaingata fo I I a whaaralo se o lato fo I a inga. I a lena tala tuai tātou pōr kalami o nei fo I vāenga o le au auli. I a I pe I alawa sa moa le atunu pele o nano o tou whaafonga I tātou I tū la amata. I a tātou tua tuai fo I I am tāpinaina fo I. E le faltua I a te mukisa ngalu wao. I a peita I ane o lea fo I ua toe a ngai mai le au whainga renga. Mō le wha mūtaina I a po le wha umaina fo I. I a le ana fo I a la tātou mā futa I le lua I tū la. I a le au whainga renga I fia fia fo I wha feilo I atu I si o watu nupele sa moa. Mō ni a nana mata mea atu le faltua I a te mukisa. I a e koi fia fia fo I I a le mā kukwe a ngai mai fo I. Ma le whiunga I a taito wa aulu I a papea fo I I a... Mai tai whi a whaltua fo I a upu, a, ia, tau fi upu whae e, e a wale tau tuai non malu le tātu tunu, on merea e fia fia e whawhilo e jatu, lau o whiunga taito.
1: A tala whal fo I pouo pouo, a lo lava le soi fua manuia, ma lo fo I le tau tu hatu nuu.
0: Ia, yeah, whawhilo e fo I I le whalitua I a tau fi upu whae e, I le nganga mare wha alwaro.
2: Ya tālo fa lau sunga po o fa pe fo I le fiona ya taito ma ulo tato ma futa le nei tula ya fa tālo fa te fo I se watu no pele sa mo ya manuela fa funga le nei tula le aso
0: alo ya malo malo malo le mulia tu le nga fa tai taito ma tau fi opu ya okay lo ala vai ke tu le fio mai o lai te lua a nga ua ia kua ngi ufi o kawa nga ua urua ni kako keo mai a ni a ua se e ale lua pinko I ole o ai fo I sisi ale a e mantua fo I tau fi upu ma taito a ale lei se mea e a tate a wai I le aso ma le aso a kua ala mea na wai I tatou nei a ua matua e o kawa inga ole mea e a ma wale fia fia ma le ata a
1: me pei ole tu langa lea lofi lofi e se lo ta fia fia ka ke lu fa wa ya so lu ma stofi
0: ia
1: I ma fu tanga tanga ta ma tu a de ai ma se fa no no na le fia fia ta ta die fa fa me va ta si fa le pinko fa le komingo po le la va ta ta ia ta pe fo la le ne te wa ye na ta ta va pe o le ale me o le o le nga nu le ye le sa nga nu a e o fa ta ta no a e ta ta no o ani me sa sa mai le sa tu le ale se fa ya o
0: mo
1: no tato e fa long of my old fellow moi le le fi ma me le e fa so le ngu
0: ya
1: mo ya se me aussi le fi la se me aussi le fi le sa ma ya pe fa la I na tanga ta ma tu ya e le pa aussi ot fa lo to ta se le tu la ya o tato o mai
0: ah
1: o ta mi si ya mo ya lo bolo ma tu e o ta I va su ta sa ma si ya ta lo ma tu la ma ta fi fi la ma ta ta
0: Ya ole faftai wa lewe sau no ta ul tulanga le we misia a ya okay lu ikai lu po yese upu la sau sau fa fonga ye lo maku le we mai ya ta to wa markai bas la wa ye la la la ti ya ya ya mata la ti ya ya ka ko lo matu la ye yo a le lo la por kulanga nga lo fa mai wa misia a yo longo winga wa pe la ka wa le fie sau le ka a ia le ia lo uso vo I polo to nga ne ia fa wa vo I lan me an ofa wa to to ina la tu a la wala ka wa nga a ia e so ia e le se e tio a la nga yo vo ka I ko mo wa ka fie fie ia e le le ia la ia ka wa le nga mo wa ka pi ia o ke lo fa la ia a e se uso ia te to ia
1: Or me for an a fight, your matter lau lau nilo matua. Or a calama, as little matua of Halayo. My title now a pink of a cool level one motangate fear, most of Soson. Or title now a sawata aloe mana and we are title of Soson. Two level, no, my you never get me up in Halia. o mea ngā. Fai mai e siri manui o le fōa ilo le natalia. Pe o le ala nā, tu fia fai manuia. Fluffy, tu fia fai manuia. Le pe o lua e, koe o fai fau ki ngā karinga. E kele kō kua wa ngō mois nā i tangata. Ia mō sāp sāu swan.
0: Malo vātai. Ia le nā sā mua, ia. A le ai se me te mafutai. E le ai fō i se whāra apopotonga. O se mātou nu o le pi tu pi. Ole P to be, yeah, ole preach to belongings, yeah, kusa edi, kusa ole ola ufa sa mo ye kaido se umba kwa kwa kwa ole ola ufa sa mo ye, yeah, wa mawa le ya tau mal sa ulutonga o se tasi, yeah, ife me o se abuwa la upapa le mfa ye inga, watu mal tatu watu nu, mafuta fa tasi, yeah, matoto e, ma, ale ila se me ta nga ia nga ia ia so lua a matleiva ia fa mutainda foi le ile lua a ile uli o no nai fa na u piki mai foi ia onga o ni fa li tonu ia a so tofi foi ia to ia mata foi ile iba a lua la va so o matu fa ia o matu fa nga ina ia o sa e lua tuai ma e maliwatu ia e sabal valia tu ka ko ke fia fia fa ta si ta to po kala mi sa ma sa di sa mo ia sta mi ia no to fa fo ngale ta tu ta la fo ia e telefo ia gi me o fa ma ma win la o fa ngal benga e pe nga ia le malanga ngale a le afion ngale pa le mia man tu a ta to ma ta fi u po le ia o le ba ia sa ku le un tu a le nga ka li u ko ai le a sa i nga nga se nga se a le afion ngale pa le mia ta ta i le tu nu ia a o le nga ai le mfa nga a ia a le ke lo a kwa le nga se nga se o si a pa le mia a o lo na ta li fa lo a lo ma lo na lo fa a i le ba au mai fo i o ne o ta to u so to i lau. Ah, le langa fai malanga ia. Ia, le nga ko vai e kua fo ia luta, luta lava le tai. Ah, ia sa ka mfai lava ia ngai a fionga ia li leo leo mta mai tai leo leo male au fai nga malanga. Ina ia saonga le mu, le soi fuo le a fionga le tai tai malo. Ah, ia, kere la mea ka ko ki fia tāna noa ia mea fo i ua tupu, mea fo i ia ole a tupu. A warfa fonga le a tunu. Ala mai stato pese tai tsoma. Ah,

0: Yo le fatunga lava le na a le afianga fo ia se yuli ia pesa ili maleota a fai lava e te fi sila sila moni lava I mantua mai sa mole atu nu pele misalo o le fai tau le luasfulu tolsfulu o te ilo le tolsfulu tau sanga ngai tua ia ngai fafonga ia I le fo I a Tamali o le atu nuu I langa fo I mea lofa o le su I mafatu o fatunga a wal tau toi nan malo le tatu watu nuu. Ia o le an pisi ya le tatu telefoni ia faptai fo I na I tama matua ia na mili mai. Ia faptai fo I tangalo mantua taito ma upu mantua I fwa I telo taimi e ngalo fo I a tau a wani whangalo ina o moe faitia o le si lea a Ia o leisi lea members o le kākou a Paul Kalame lei. Paul Kalame anea tātou a Solua. Ia, mena ia lau a Willi mai ei. E fia mori ni anga lo whaanga. Poi teito ma upua I ngai ki ngā mātua. Whaaptai I moe whaitia, I oe. Ia o ngai ki ngā mātua ngā mankua fo I ia whai mai upo o tou lau mātua ma lau whai tō whā. So o se mea lava e tā e whetā loloa ia I lau mātua lea tunu. Ia e toa whi le mū mātango whia ia ngā le aka. Pei o la na mori mawina e mātou ma ia mtaito ma tāo whi upo. Ia se le mātango whia o ia o nai whāsoa fo I ia ma le lau mata ata ata fo I se mātou nu. A mata mai lava. I le fo wa ve mtai tai le fionga ia se yuli ia fa solo I fo le au fa ingal ben tali le sual tai to ka si le me a tata o fi up e o tai mi ka ko ke wa ku wa fa ide ka ma fukanga e le fa le ton o le supo a io ia na fo ka ki le ko ko le sa mo e fo im la mi le a le le puti ia o le supo o le mo le mo a mo fa lai ia fo ide le bonin e fa ia la tala e fa tai na e ole ia la
1: o ia bot fa tia po tanga lo sa fa tai ma lo fa anga le le ma fa tanga ia e fa ia so le li ato no sta mi asia si mai ia pe na ti na e fa pitoa ia I le lo fa anga to in a o sti na le atal pepa a e fa pe voi fa la e o ma kala a ia tanga lo sa ye fa ya so le li la na fa bo bo la var si na le ai ngai mo fa ta fa ngase ngase ya ye fo si aso ta to fe lo ya o ne ngalo e o le mato o la stofi nei e la mato re cliff e le pitch re cliff fa le papa ki ma ta nga ta mato tua tongi le ofe tongi ma le openga ma le tili ya ma sa u ma ta u pa ya e o so fo nga ma le pinko e o ai e awole po pole po ai fi ta fa mo la no ya le wa ta pe na mo fo I ma tanga mal pa ki u me u a a fa wa fi ta fa lo ya ta wa ta tele le le si si u pipi ya e mo si si pipi free
0: ya ka ko
1: ya da ba
0: ta si la me a te to
1: mo wa le fi si si u pipi pa wa le lo fi su mai ai pole o pe fi chon pe le al ma tanga e te loa I le mo fo ni ta sa fia mata ata ata fia fia so sta nga te ul fal mal mafta e au pe a fia ta fa ola da sto tofi ya su mem tal mai ao ayo ta to ta le iva wa ul pas na pa yo ta le o lo ye le ya
0: ya le le ta to no na na saule request fo ya le a se ta to uso ya le me pa por ka ku por ka la me ya le afion ya ta nga lo sa mo fa tia ya la pese ne na mo na ma ya nga mo nga o ma ya e fa e so u la pe a le a ya ta to por ka la me ya no lo o lo ko via va fonga I si fonga o pesa I ni maleota ia pole afenga fo ia se yuli o le mea lea ia al pese nei na e mol mena o mai e mo moli e o lo fanga I ngai ki ngā mākua ia kala ia halai lua ia pia fo ia le tina pai feo ia fala yo ia mali ia tina ia tuspepa ia fa pia fo I ma se I kusi lei se taito pa mole kusi fo a ingo ngai lo mākua wai ia oe ole kua kere I ole tātunu na fo ia I fale tua le sunga I o le au fainga venga ne tua o le sunga ya malai fatu sunga ya malai fatu pe ya o pe o se pai fe au fo o malo lo manu malo mai fe au malanga venga ne tua ya malai fatu o le sunga ya fa manu malai fatu ya vina ya na wanga lua I na fo I le kalisia I le United Church I na inala ya fa pe fo I ya ma le sunga ya Roy Slate ya ma le paltua a o le pese nei na e mol nao mai ai ya vai a tuai fo tatou pol kalame o na fa ua wai lea wow.

0: Ya le lo se mata to tem wa lo su mal minute. O te ai nele tu la lua. Ya. Lunga la wala le valtes martes fa mo la la fa fo fo. Ye to fa ta la fa fo ye to ma wa mata to por kalame. Ai mai se la pa anga masani le ya la le. I valtes martes fa mo na ta mama ti na ma tu tua. Ya nai wo fo yo lo fa fo fo ma fa fa nga lunga. Fa ta lo fa mo to ma lo fo fa fo mai. Ya te na jo na yu so lo lunga taxi. Le na vili mai fa mai so le. Va ile ma nga ya ke le pese se yu li va se pese. Pesa il maleota. Fia fia ma ko fa lo lo nga ku ya nga. A ya ka ku nga ma a ko ka ko le ki o. Ile fa pe a ki la u la au. A ko kongi mo mo lo le skala ki ya la u. Ma ai le fa pe fia fia fa lo lo mai so le. Ya o le lava ta tala ta to ala le o to tongi ba lo stala a wa ale lava le stala to te le to fa fong fong a mai le il por kala me ya so lu ta tas io po a so lu fo ia le ta to buta lo le ta to ala le o so stemium a ta to na ma to lu as fo lu ta sanga a to e te fa along long wai mai le ta sanga a to ia ai fa tala foi pa nga masani ne ia la leo fa pena foi le au fa sala lau le sungal konvinda o tem sala o lungal pasi le sungal konvinda e ma lo lava le on sai ma lo foi nga lu lu e lo foi ne ia to nu ia su er nga lu nga tau sia ai nga mna ia lu mna fa na u la onga ia se pasi aku la ia lu lu fi pe ia se meo fi sa no ai
1: ma lo va tai taito io ya na olewa ole olewa ma fuka kusta ma ya amua ngi ngi ya sol ka koma tanga
0: yuta amua
1: yuta amua amua yuta
0: la ko ga kongilo maleska
1: yo e ma lo va tai ne nga e ma futa tu le buka ku a ho ka vai fi fi har ko
0: fi fi to
1: e po i a la sa we vai u wa wa ni po i a nai ta mama tina matu le van ko ma fuka po inge a e se ro ka bai fi fi o to ina nge o ya le fe mai mo fo inga o ka ku wa ku fo i va ai fo linga a ya wa o ta to ya so le ye ke mi ka ke ra ko i bo o pe wa ka u a pe le ka ka ke le fi fi mai le ai nga ai o ko lo i o so le o ka ta vai lo fo linga nga i tina a ya nga i fai fe au ya ma le au ya la ngonga lo mo so lo lo ka fia fia io
2: io na ka te lo ta ta lo fa pena na ma futa la to tu a e lo fa pena io mai fia fia ta ya
1: e a mal nei la valta to pese da ta to ma upu e la o so ka ko pese fale nganga
0: nga sa lo
1: ta hi hi io e la o so ka ko pese fale nganga vai nei vai nga a e wa fo i fa fonga malo ta tu no io e

0: Ua, tālo whai, ua se e se e maritato taimi, oh, kale, wawele taimi ua se furu marifane minute, o te tāre li tū lai tolu. Io le pese le nā, sa tape na ina le au whai ngā ruanga, nai ti nā mātu tua o le mafutanga. Ah, e welcome, iuta au mua wha vetai, ia. A tū se si tū au mua, ua fia fia tanga na tina matua. Po o to se fina fo. I su mai o lau sunga ma wa ai atu a te oe. Wa vei ma lau mata fia fia na tina o toi wha popo mai na nista ma tono tato ma fo tanga. Lela ele pese lea ima leo to se fina, to se fina. E se le maana ia wha vetai pesa ima leo ta ma i mau pea na wha pea na wha a wau pea lau tālingi. Tālingi na mai lea tu e a te oe. I al mesiri di tai alo wa to fa wow o to to feel lu to to su o le lopo fe wa le mama musica
1: e na lo ke vai a kiri bo i ka o lo vai kwa so le o le e fa i o le tino la titi o a o se iu ia le vo ka vai kwa bo i e maka i pepe ale a
0: io
1: le ka ko a ka i ka i ko le io Mela na sa uli ma mang ia la a pai ma pau pau tu a uli a wala vale a wa ole wa wa ole uta tu ale ku u wa i longa nga langa langa nga wenga ya wale le fatuina mal suina a o musika ia wa tu tu ino le tatu tu no ia a o a mo a upu e ke me te via fa so mai e ala la bai ta tu e il me manga i nga ngu nga e kal ngu me ke a u le u nga lo i ta i me i nga i ta mi i le ke le swinga le u ai pe a ta no ka ngu la ko fa ko ko me i a lo fin nga nga i le a lo le mali u mali o ti le u ai a pi fo yo nga o sa pali me fe me ia sti na ma Mae fwy si ti nam tu a fwy le le lo tu fanga epe o le a mai de a o le anti o fa su ma lewi. Le a kako ke a na fwy ti nam tu a le kwa fwy mai ngalu i tu tu i lai de.
0: Kako ke le ngalu wa e ngalu ngalu
1: su a fwy lo mako. Ia, fwy le le ngala nga fwy mai wa mai o e po o. O fwy tu. Ia, sa mwa inga ke o ti na u ka wkara ku a Ia ua ese ale mele ua iai, ia ua pe ia ua vave meile oki a ngeiri kai kai kai ngau i se makuku ai kau nga. Ai le oke i leo le fasoa mai a ngei ul tina i a upu a upapea. Ia lai sa upu ali. Si lea mele ala a kau mawai. Ia fai a maa ngai a lai faa malu si a ul alamutua. Ia makau lia. Kasi ngeri inu a wala ula ua paru tolu. Ia tina matua leo le kako a. Kasi le tina walu kolu ia. Ia
0: kalo fai ka fia oho, au si ia ngā kausa.
2: Ia ngātu.
1: Ia hoho ngā, a mai leo langa fautuanga, papea, oh, sa o la mai vai. O le ora fia fia lava, ma ia a i kaula longa le seu. Ia ngai whako e seu, oi le tu vele tu, wha mori koe kua, kua ka ika i kua, e li ia, e li o kemi ka fia laku wei. Ia, o papea, oi
0: pisa o la. Ngai ngai. Ya ia ula ngona lufi lufi fa pe ma la tala ta mera lo temi ta tatalo wa
1: ia ia
0: ai atia ula to e lo temi le te tatalo
1: ia ia
0: o la to tatalo no fa popuni si aso bo le ona lo soi fu ai le tatalo na ta
1: oi ia sala ole ol mele we we te atinga ol mele ol
0: le ol le ko ai sa mo ma ia
1: ko ai sa mo
0: ol me na wa sa mo fa mai fa lo no tu lo e fa pe ma to tatalo to fa popuni si aso ma Ia, matai fuu tata maa le langi le fuu atua o ia lo na lofa. Lo na
1: lofa.
0: Lofa iso stasi. Ia, ia. Lofa iso stasi ma mai po ai lofa iai. A tātou lawa, tātou tō anga tatalo. Wa. Ia, mai ni fa manuia mea tātou mani a se tele. Tātou te ia le fengi tāfo ina i fa nau ma na i a inga ma futang ma lea. A nei o lang e pule a le atua. Tāu te ola, nā le atua nā tī le fia lo tai malo tai.
1: Ia, ia.
0: Ana pā wale mepe nā sā unō fi lofi. Ta tālo.
1: Ia, ia.
0: Tō e whā popo ma ni si aso a. Tā li a le atua. A e whā longo, ia tai pē lā le pē o da tī nāne fai atua a oe a e oe se ala u whā longo a. A utu e mawa fōm nā mea. Mō mai ar tīno e whai whai u.
1: Ia, ia. Mā lo whā ptai. mana ia te lele a ia e sei kuakula le tina ma ka pia foi e se umal ka kuka se me se pito la au e le paso foi e le tina ia
2: ia fafetai mo le avanoa e sau lele foi a mana ia fina ngalo fapion fasua mai e foi le afiongai a taito e fapia foi lo sunga na ia ile ia uia malo u nga va aile nei vai tai mil soifuanga ma ole fai ti ti a pe o fatele ina le a
0: alanga
2: ele tu sa sa sa ole ole a ole ola nga lo tato ia ine vai fu sa sa ole alu sa o ta mai a e vele peti a ma fa o matia da to no tato ai ai lo fa pe fu i ona tato va vai I me olo tutupu le nei vai taimi a le soifuanga.
1: Ma nei atele.
2: Nei mona tala. E au ea te tatou an tatou ta pena pena so se taimi a le soifuanga le nei. Ua le fai le matua fai le fai motoro taimi nei le sawa le maliu maliu. Ma vai atu I. Nai whānau, ai mai seo tupulanga tarabu. O whāpia, o nasa sāo, ali sāo ar tāma ne vai tā. Pāmipia, o le mata ala, so anga te tālo. Iyo, ili atua, wai po ala, wawhainga tāma. Ma mai ma, ule nei soifuanga, iyo. Tua ili atua mea uma. Ai, ili atua, ai, te tono.
1: Iyo.
2: Whāpia nā, o nā. Tapena on fa malo si o tato uloto ili atua. Wana ole atua lava e fa pena ona mawa ilo tato malo si anga li nei vai tain.
1: Malie, malie. Malo fa tai, tai upu wa maa ikene, lai il meol maa neia. Na mianga o ala ua alu gama ua ia ae. Ia lea waku waku maa nea tele lea maifo ispiko la au voi e fai oe masui o tina a. Le wae whasoa mai ma e tasi nā I tūwho I ke kāua. I tonua mea I o nukuma. E le wae ngai a waku fwoi ka māi a mai fwoi tina. E se le mānga I a siri aku fwoi o lātou fwoi. Lātou fwoi whasoa lātou rangona. Mantua mai upu o te whata ua atu le tūlangana o tū tina. Mantua fwoi pe wae e tā ua waoa nei whanau le alu le wālu eisa au le tūlanga. Le ke le o le si tōru tau sangana ki a ngai leo ki ngofo mai tau manga I karavau. Ia ua o ai se o atari I a lea ua mali ula e unga fai ala umori mau. Sao wha apea e ku ue le ri lea u kongol pusa. O le winga nao lau tala. I le I fai ngofie lea tu langa langa o kou nga kau a ve inga le
2: iwa
1: masina. Le tamai titi tono le. Mea nga e wha tai. Ai ese le manaia ia o se fautuanga te fōi ma o se lui tau fōi lea tūlanga ia ka kou ka penga penga manaia te lea o la unga fai fiau leo ka kou ai fai mai we are the end of the world wa ka kou iai I le kaimi o le unga la langi ia mantua la fapeo e kakau ka penga I li fapea fōi o tātou wa e famsinoina tātou penga fai mele o boltusi ia E taito atasi matu atu I luma o lono a le mfua famsina o le atua. Ia nta itasi renta o ia na famsina tato I mea tato fai. Le ala ua maanga ia ia umafoi ngawe ia le kafau kuanga I loko ngange po ia taito ia pao se utuwa I kia. Ia le wufau kua mai taito I kia. Kako ka penga penga maa le voi la wae pao tuwa mai.
2: Mula mepa maa fasulu.
1: Ia ia ia. Ai, o le mea tāua lava, kā kukukū mālosi loa, ai, o hangi mea whainga kā, sea vese, kā kū whai mea pia pia, pia o tāle stindāna, wha mea I kia, wha mea I wai oi pō, wapawe le oki, I ke kau awe fuwa le kēro mau mea, pā ua le mea o le whai mea pia pia, ia, ma,
2: hefu, ula mepa ma, fa sulu,
1: ia, ia,

0: tangata. Fai mai fo ile upo le tongi le maya. E le ai lava se mete sulu le tongi le maya. O le winga tongi le mai pi ile ali. E le ai lava se mea tau pe pi ile ali. Ai solo ilalo, solo ilalo, solo ese ni meo faa le tono. Awa te toi maa fau fau iai. Ai e faa maa ngalo. Fai mai fo ile upo le la haunga le si fai fe au. Fai mai. Pete poto ata mai. Fas kora sipi e tele ni au tusi a lo ia ma a e le fa maoni me mortem
1: moni
0: o le fa maoni o le mesiri pete vai vai pete fa re tu lo lo ngutu male afi a e fa maoni o le metaulianga e le au ngata ngata tele tusi tele lo a ma lo ia ma a e le fa maoni tusi o le tangata langa fa maoni tangata ngau pipi ile li tongi le mai ia te lo ia ilu fufla na oe o e lo tu se fai la unha e lunga al polela. A o teite o le songa tusi. Se i sao noa mai la la songa al fluf polela le sao.
1: O ma no va aptai, e peia o le ao ngā ngā malta ua o le tātou whaasloa teite o ma no va aptai mo lo sao. E sao le leik, o le tātou ngā mal au tūtonu a fōi pōi fōi nei tusi a. E mantua na tusi a fōi, mantua le o akunga le o le nu o le atua a. Nga waku o le mea alianga le nga waku nga awaku wa ye mose. E fia o olai o ikanana maa. Ia waku loa ia uale. Ia waku inunga le maungasto ina wafunga ave le atua. Mailoa maka maka fo ila ia i meka o kanana ne ngufaku. Peita iane ina ua e le usta i faya koike. Eke kango e feta lai nga ele papa. Ia kango isto ina. Maka udia fo ia olea e tupu neitaimi upu. I to tonu e kālesia, e kele le au mui mui, kele le au kou mua, e lafo i e saunua manfai se au, i a lafo i a kākou i e lalo, i le mawhai ana ave sea mai a le amatanga, i a o ia o le fili a lea, i a mantuala, i a kākou ka mwhai, a wanga i mang malol fili le, i a tātou hoi, i kākou hoi vai taimi ma, i a o le ka mwhai nga ngā, o le nuko le atua ngā wawako le, ia o aku wa le mwhainga sopo ia fo'i le a wa maua lunga kele pao ia iwiko. Ia le ala na ngā ole suwafa ole mema tautia au penga o whao ngā ia nua ole atua. O ngā o whamai ngā ole suwafa o iowa ma a. Ioi. Ole suwafa o iowa ma isa rae. Ioi. Ole mea la na a kawai akunga leo. Wa lifo i lalopa. Wa nga i elea kango umaka maka i au i elea.
2: Solo pa
1: ya. Ema i leo i lalopa. Nga ole suwa fwa yo. Ole mea tāua lai momori mai o kako hoi a. Ole faa fonga lai tunu. Tāua sa ose mea i te alu iai. Ia e alu ma le li. I alu a o ma le atua. Ke vai fwa lai ei mea uma e te faya. E ke faya i lunga ole a. Ia e faya i lunga ole manu malo. E limo e fiu te apolo e a e fa fa ya inga o ke mag malo ala ngala ke lu o molo tu a le ko le tu o le tu man mano a yo ai e ye isi a te to ma o nga o le a wa ka ko ya wa ko ke lo fo ya o la fa fo nga mal ta to nu wa ke le an ka ko ai le ma fa te to nga fa nga lo inga ma tu su pu fa nga lo inga wom pa angol ta to ala leo ka lo fa e nga i au ma tu ale o le au fa fonga mai ia sia na mula ulu sia ia mal fa tu po po tina ma tu fo yo ta to nei pu speni fa tu ai a ta lo fa ia ua loa loa fo'i aso tātou te le feiloa i mafuta ai avea ia fo'i ni leo e avatu i lunga o le ea i la o tou whaafonga mai ia mātou te whaatalofa mwha feiloa ia fo'i lo tou pa ia ma lo tou malu vui ta Filipepe ia ta mamtua fo'i a moe faitia ma le faltua fo'i a pafuti ia whapea fo'i ia o lato umalawa o le sunga i le taitai ia tai aunga malfantua por tina fo ia sa SS ia papia fo ia le tomamtu fo ia vou ia ma le faltua ia se epa le au matu au ma wompa anga ma le tua mai ia le fo wa makalia nga se au lua sputa lalava ia ai au e fa wau ia tatu por kalame te fa funga funga mai lava a mako kauku aku ia so lua uma ma so tofi ia ma so uma le vai so mai ia so ngofua ia a so lua a so lulu ia se ia o foi le pol kalame a le autar vau le asfarai de uka ko pol kalame uma nga e mafua o na ole tele le oto a mafula ma lo oto walofa tu lai ia ma lo fa aftai a o le uo ka penga inga fo tatu ala leo taito mau se pese mo moli e alo faanga a fai ua ngalo ya mato e mea leo ki faka ua ta uso al tulanga le ko inga leo mo e faitia a kako fai poka lami wa a lau ngi taito le lisi a kake fiu e faka a ole ta ua lea ia o ngai koe inga ia pau ala le mea lenga vili mai le siti nga matua fai mai fo ia kako mai wa ai ole walemanga oki lo o lo ko oluanga walemanga oki a ngai koke faa lau mai ko a ole mea la ta ua kake siyaki peala kalisi ka usanga uma a po ai le au feo ki mana a pe kake alu fo i kake alu i mua mea fo i o tunga mau kake baba i po i ua a ua lea ae lakua lo faa ngari a ke ua vili mai lo mkua nga aso u kako a fa me fa mole nga o se to luanga o wa ko ni ka usanga ka lu o ki anga ko ke o me yalo fa ya o le wa ta pe na tu fi se li se li lo loto yo e mole to yo lo fa nga ya wa le u fa po nga fo nga wo pa nga u mole ta tu wala le o le au le si ta la u ma e le fa nga lo ina lo to wa nga le ma lo to wa lo fa

Yo ya va tu malu I poenga fa malu wa tu. Il ma malu le atu nu I la fa fonga fonga. Ta po I mai tono mauta malawa. Ya ona wale. Fa le tono wa le computer il stai o mi akwaile ya wa la koe o so mai le pese le a. Ya au ngai ka pen penala nga lava ya au te loa ile a faine ile au fa to fa lainga a fa vo wasala ya vala le nga sala fo ya vala ya le wale tau ta mali I fo ile au fa fonga ya mai malu po nga ile au fa fonga mai le vanga au ka to po kala me fa tai

0: Sa po ai tu lai mai tatou taimi le 5 minute te ai le tu lai tolu. Ai fa fonga mai i tatou tala mai
1: Samoa.
2: Usi mai ala fa fofonga o le fa popoa fo ele nei o tala fau mai Samoa. Awina sa mai mo oe e lau leiti o falongolongo le Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo.
3: Asa fau manuia lo tatu utinu u fa talo fa fo i le fa popoa le tautua usi mai ala u fa fofonga. Wa mai ona sia le teitai o le tatu malo le fionga i le pandemia. Susunga la audia le mali e toa le ua te apolate wa fosi manisia ofisa sinia. I le pūlenga wafu mataulanga, le ngā luenga lo wha ngā solo le toi wha le leia leo nisi o vaenga le wha alau pasese mauta, le Aurora lea na wha tau le wha ngā malo taruai, mai se company au stadia. O ngā luenga lo wha ngā solo lo wha ia leia le no fuanga e toso ai vaa, o le company o le Polaris Marine, i le stete o New South Wales. I le pepa wha lau i loa mai le ofisa so upo le malo, o lo fai lo ai o le mai o ngā luenga lo toe fai ai le vaa, o le a mauai se fai unga muri muri a le malo. O fai lo ai fo i le faa sara launga le langona taritonuina le pale mi o le atunuu, o le ngā luenga lo fai ngai ma le kompania lo fai le leia, ni se o vaenga o le a vaa. Sa autu le a singa le tektai o le malo, i le fia mori mawina le tūlanga wa iei ngā luenga ma le faa moe moe, ia faa mariei na uma tūlanga le lei ma le saunga le mua le vaa, Molona faonga ina. E pe ona si la fia ua mai ona faa ilua ele pale mia ise tau arumanga talua inei ele pale mene. Ole a faa tau le vaa pelisi. Ina iato e faa ola i tupe ele malo ona faa tau wain. Sa au fia ele au malanga na asia lea ngā ruenga. Le faa ululunga ole pulenga o wafu mataulanga. Ole teite ifono ole komiti faa foe ole pulenga o wafu mataulanga. O se ali ka peteni o vaa male minstalang o lango. Ole mta ngā luenga o ngā luenga te tele ale malo. E tolu se furua onga manu ui Samoa, ole alato maua mōri e ola i le la bo solar lights, ma masini anga osi e le kesi mai malo si anga wha fawina bo biogas, i le anga le lei ole malo ni usila wha pele malo i Saraelu. Ole malo ni usila e se furu 5 miliona tala lana fesoa swani i a Samoa, olo autu le wha o ngaino malo si wha fawina, e pe ona iei le fōa i o mōri e ola i le malo si o le lā. Ma o le wha fitei lea le minstāl mta ngā ruenga o puna oa wha le nātura ma si o si o manga. I le wha aua upea o le fisoa soni mai o lea malo, ai mai se fōi i le malo o Israelu.
4: O le aunga ma le wha mai moia le so, o tātou o whanga potpoto mai a isei o tātou mōli ma uina ni si o soni mai a tātou pāanga, mōli wha soa ina i le mamalu o le atunu. O nei polo kalame sa ngā lue elu ta ngā lue ngā sisi o manga ma puna ofa na atura ma ana pāanga mō le whātu peina. O le whā moe moe na ia mawhai lea e le atunu o na whā ngā ina tenglolosi. Te whā ngā ina e le malasianga mai le lā. Whā pē ai o tauta la whā i whai titia e le whā moe moe i le swau. O le atele se au ngā mō le manu pui pui o le sisi o manga. E siria ma le tolu sifuru aonga, nuu mafioanga, ai mese e kale sia, o le awha manuia ina, ili neifa moe moe le so. O le talo al malo, e ta walatu nitanga luega, ia o ngā neif so soani mo nuu mafioanga, ili neiva i taun, a o tato fenga iai, ma le tūlanga maa le alen soa umaua, ona vevesia inga o taua, i tūlu inga o lalangi. E vea e foe lei ava noe mole e tuele a nganga whaftai le malo nusila, mole sosoani ala lei moli e alu i le la, e mese e le malo Israelu mo tatu payo kes, e se fulu ma lima. E le whangaloina foe le nganga whaftai e fioanga, a onga e mese o e kalesia, mole lawa papale mai pea, a o fia ngaili mutanga venga sa i sosoani, mole neifa moe moe taua. Ia rofangia foi ele atua o ele langi Samoa, ia o ele tia ele ona alofano na mana le atunu i fuafuanga umo le neita usanga whaaritupe o tātou la asia.
3: Le fionga ele minstao ni tanga aluenga o puna oa whaale na atura ma si o manga, wa wha au wala iai le fua i o mori e ole ele la, fape masini e ngau si aile kesi mai mano si anga fafo wina. O le au mai ai o fau tuanga e tapena pena lo tatu o tenu ini mala faa le natura, e ono a fiai Samoa ona o winga o le tau ua ta ua, o le elenino, wa faa ilo ai le ofisa le vaa ai tau mu ngā la, o le a fiai le atunu umo le tolu masina, a matatu le masina le neyo yulai, e o le masina o setema. O le masina o meo le tausanga nei lava, na amata faa mawina ai le ititi o ti munga na pa ui motu o upolu masavai, faa pea motu la iti o manono ma apolima. O le vaa inga le tolu masina o lumana inei, e le vaa le ono se furu le fitu se furu pasene, o le a faa ititi ai le sua timu e maua i motu umo le tenu. O lono winga, o le a le maua le maua lunga masani o le sua timu e palasi, i to tonu o ia masina o le tausanga. Wa faa iloa ia le ofisio le taula na faa utuanga mole atunuu, ingai o ingai au na faa tino, ile amatatu ile maea o le masina e tasi o munga la, faa solo atuai ile tolu ile ono masina, male se fululua masina. O le aunga o lea fuo fuanga o le faa soa ina te taulea, o le faa o ngā ino le suavai, a waa au ina tula i mai munga la ma mango le lau ele ele, ile le ai o ni ti munga e maua. E onga onga fianga o le atula i mai. Wa faa iloa ile pulenga o le tau ile na pepa faa lau iloa ile vai aso na tenei, o se tasi o a fianga sili o na maa ale ale, ile a fia iyo Samoa ma se vaenga o le Pasifika ile El Nino, o le faa tupula i aio matangi e faa, ile anga iatu ile faa iungo le tausanga, ma le a matanga o le tausanga fau. I se tala mai le faa masinonga, o le wa matatuli le faa salanga faa fale pui pui, e valu sifuru valu masina po le fitu tausanga ma le faa masina, o se tamaa faa sifuru lima tausanga le matua. Ina ua faa mao nia le faa msinonga mawa lunga lona iyo ina, o soli tu la fono o le fayo nga iyo inga fai faa malosi, na fiai se teine titi se fulu tasi tausanga le matua. O le ua maulia ma faa salaina, sanu nofo ma le tinao le teine titi na fia, ile soli tu la fono. Wa faa li aia le faa msinonga ila na faa iunga. Le faa tupula ia peo nei nga yo inga maa afia i fana utene la iti ele tenu. Ma ele solo muri ai le faa msinonga, ile fai o faa salanga e tau fi ai ia fai nga soli tula fono. O le tusina tu ina atu ele fai feau ma le pule nuu, e lango lango waini tu le leo le ua molia, e le ita wai le atulanga. Ai o le tusima ili tinao le na afia sa faa ilo ai, o le ua nofusala, o se tangata alofa, ma ua talia ele na faa nau le faa to esenga na ia tu inatu. Peita iwa fesilingia le faa msinonga le faa maoni o lea tusi, ono o le lipoti mai le ofisa faa nofu vava aia, o lo te ena ia le na fia se faa to esenga na faya ele ua moria. O le faa pea tu foi o le tusi mai le tina, o se tamae alofa, e matua fesilingia foi le moni ma faa maoni, pe afua ili solitu la fono na tupu. O sa unifola ule au masi ya sa moa i taa longa malo le taa pulenga, o le afaye le ayo klasiko i peletania le masina neyo yulai. Ma o se au filifilia, o le atau sinio i taa longa afeleti, o taa longa o le au, fai pelenga, taa longa le judo, ma le si iu a mea mamafa. O mamori ai mo mo onga le lei mafaa mulianga le komasina mawa lunga le malo peletania i sa moa, le sunga ya Andrew Nethercott, Ita ima le au masi ya le atunu u le aveo ila atouma ampasa o le tatu utunu u. Ia ta alonga faa vao malo. O le atau sinio ai au mai atunu u e fitu sfulfa. Ma le sidia ili tolu wafe o tangata ta alo o le a wai. Wa ave ili faa aftai ili pele stene o le sasnok. Le faa laptonga o ta alonga Samoa. Ile sui ili malo pele tania. Ona o le fisoa swani. Ma le langolango batu inaantu itape nanga uma. Mole malangatu le auta alo le tenu. O le aso lua sifutolu le masina nei, le aso tofi leo le vaya so fau. O faa mwe mwe tatala ia ta alonga malo le tau pulenga. Sa faya se faa afe le ofisa o le malo mo le tatu au masii, a o le ituua lo tatu tenu. O tala ia le ne yaso tatu ufeilo a
2: ima. Sima yala faa fufuna,
5: tui kua Samoa. Wai mo pia sewe te leia la fuai au se leni mo a inga ma wou i Samoa Manusina. JD Finance Family Loto, le tali mo oe. Pa u maulalo le fi la fuai tupe. Wave maru pui puia. Talia lo manao, Fio mai ile Honopi numero 5 Smith Road Kuta. Pe wala au mai telefoni ole ofitu tolu walu tasi walu tolu oo. Ofitu tolu walu tasi walu tolu oo. Seki ale reta mato JD Finance so swani mo.
6: Station sponsor.
7: Ya o dato telefona na tapina ina foi ya masaunia ma fonga ina foi ele afenga ya TP outanga vaya ngarmal mana ya TP outanga vaya e le foi vaenga ya o le aso wa foi la fa fong fonga samoa i mea foi what to hi i ha ma mea foi ole atup ole la to tsa ola va ile a taito I le faltua foi po tina ya tau fi upu. Ia wa foi ale tulanga ole fa maunga o kako wa tala fou fa mole fi ma mia nganga e kongi ma ya se vaenga ya ma fa soa kumateito ya le fo wa kana kako lenga wane ngalo le utala tatu lenga au tolua fa o valuono valuono e te vili ma yai. Ya wa foi tau fa soa ma tango fi e oi ya wa tu a I perto ya upu
0: ya fa stai mo la vanoa ya ute a va tua le nips le mai sa mo o le mo li ya le ola le la a ya ma tau tia foi le fa longo longo atu le me alo fa le nips le a mo se ta tau atu no e tua pena ona se soani ya onga ma ma isi ala la fanga lo fa pena ona mana ambia moli ya pena ona fa mala mala mai ya afio anga ma ai mase o onga isa mo ya usia una ya so so atu ple ase lo fina ngalo ple ase lo fina ngalo ye le tu langa ye I moli
7: Ya, lawo
8: vinga teto. Ya, thing ngalo. Ese mana yo tato tala mai Samoa. Long long kuya di efo I Samoa la lam papa oine. Ha o tala ye modi. Ah. Ya tu fea tua. I si o mato no I tua mua. Tua fate ia u de si po.
7: Ah. Ya, ya.
8: A fate ia u. I modi fafo. Ah. O tele lo. I ni modi fo lele. E ola, fa pea po pengi, mea pengi kemra. Fa ta fa kula kanga mako fale me kumarispiku. Mo fo fa fa pea. Nga nga pongi saku wa kule ola mo e mori ya su sulu mo. O si dike ola uso le yo I wailai. Ai fe mai, e le ta ngo fie. Ha o kamala ia. E ola le la. Nga nga po a pes, fa fanga le la. Ha o ke fa ya kula su o ka ia o kala fea ngai foi la me ia a le pe o ka wa si o so e ka o ka le ra wa o fa ka wa ku e el ma do e a me ngai o ku sara nga ku sara a ve le o le o e fa le ha o ngal po a e su su lu le pe ni ka do le o wa ma ka nga nga ia ko e pe lo foi nga bo di nga le nga si o so so a ku lang bo e mo ni fa pe a e se le ma ngai o le le a le ki o foi la ka wa ka Ole foi kau ke vai ye ke le pa ai ke lo ke body
7: tonga la au
8: I kwa I body tonga ba ka poa va ku de hola mo body ya ku va fanga la
7: ya
8: fanga la
7: ya ole ma ne yo tele va na le me na fa tai foi mo ya tu fa tai ya upu le na ma tau sanga kwa ku ku si foi la no nga I va nga foi ka ku va so ai Ya, ma tu fu ila ma noa a vili menor ka kolaina, ya, ma ku fu ila ma noa ila tunu, po ise me fi fa soa ma yai. Ya, wangalo fu ila tatou. Ya, ae, ya, nga ka ku fa soa fa tasi ya ilia, a orpe I orba e nga sili nga antawa. Ke fa fikai I le fa mangu ya nga lea tua, me le wa yel ka kua kungu.
0: Kua kungu, a.
7: Ese le ma naia a tulanga fu ilele, a, E pe yongo ka ua mua mua, po I kaimi leo le malanga le, le paremia I hinga I o kako uso I a koe lau. Mantua mai I koe lau o kako unga moria tala le I koe lau, kako voi. Kele a vae ngol pasifika nga moria I a kako ua a watofa mai te sama. nga la ko moria tala le Vanuatu a tu valu a
6: ya
7: io ole ole mela e o ke fia ta u pe a ole ole nga ole lo fole tu ka malinga ole ma va va yekunga ile ile i tai tai ta ma wa ingo o ko ela ngo vesili le fa fe ko inga ma lola le fe mai le tele o ta tu fe mai an ka ko ila lo al pule nga ngisila a me an ka ko ila lo al pule nga ngisila pe ngi ole ka ki tabu ya la ka ko sa lo ko la ka ko vai ku nga ya ene o ki a mai pa lang inga inga inga i ka ko uso to ila uma ole me fo i fa i la uta la na wale sa u fainga venga le karare company a o la ke me a lo i le va ale a ka ko ka ko sa pa la ia le a e o sa pa la ko ela a o la e i sa u se o ka vo i le ke le sa u i le karare company a wale fainga venga le wel no e nga ngo lo inga i le a e le fainga fi e fo i le tu langa le o le ka ko o le o ka ko le e sa pa la ia tu e fo i le atu no ma o le a pe ku langa va pe a nga le kapafi tai o tatou tuā ua tofā mai tia sa le lako sa ili mālō ia uaiga mu faapegei kaukele vaai se mālō lea u kako vaai le tamao aiga malea kusa o le afu ai o kakou gaia kakou fāgau ma kakou lea ua kakou koe inu ai a tatou kakou o mai fafo sa ili aku le oa ma vaku i sa mo ia pe se auga
6: El dua causa mau faktor final tu, le bala le angkat sungai la uole,
7: iya,
6: ya me ai me sungai la uole, me la badi, le orang buah buah buah, le saya sih angkut sah me bala, oh iya boleh lah ngapala me kau kira final,
7: faktor
6: le bala, ya baik kau mila ngah, kara kau kira kara bayas, le kokong ya, le sih waf, ngah waku waku i asal ma apo ya lo mai pai la ke ma ko la wo a o lo le ba maka maka ke dei lo ne vai kan a fa la e den ka ba
7: mo
6: e den ka mo a le mo fo ni ka sia la so so la ma ya wa ma ko bo ni ka sia la so a ke ya la ko a me la lo wa ka o
7: ni
6: o ka ko e ka si ka sa a ka ma la fa so la ko a ti
7: e inga yan po wala to wale ele ola le yel talo
6: le ola
7: le yel se ka mu e ola le al ka mu e a o se u po al talo ele
0: no ele
6: ola
7: ka ke no fa le la ko wala le mata pe o ka sa no ta ito ola la ko wale ka e a ina ile la ko wi a wale a pe o sa mi a
0: ia e ola le
7: ne ta e nga ile ile ole a ole ma po fo io le o a e se voi fai nga lea tua nga kato au se fia leia lea tua ia e leo e leo lare karo pio ka kong sa mua sa loko talo fai
6: ia la lea kong la kong a ngama a pi o misi o iso ngai sa mua
8: nga la inga o ole a nga la inga o kala lei i sa mua a ia o nesi o i i koe lau kwa o le meo kufia kai a o le asa o le maa lea i o pese e pes fa sa mo
0: ya es
7: sa o pes el lo tu ka ko e fa ka pes
8: ka ko lo ai fa lo fa na nga nga la la fa nga ko la us ka mai me ese ese la ku so mal nga a fa ka ko la u fa mo e mo ya ka ko la u ka ka ka ma sa mi si nga le nga le nga mo ngi ku ku ku po ka nga ka ba ma fa pe o ka lo fa a da la nga ka ki a lo fa si a nga ya ko u fo i de
7: ya ole avasta to pese
8: ka sta to pese
7: e un coi fa un go io coi fa wole
8: wole ka le marisi be ka fa un marka ko fa no ai ya
7: ya
8: na nga fa me o sa mo ole to no fa va le to to kesiano a ala fa fe kaya inge ni so mai sa mo fa sa mo le fa pala
7: ya
8: ole winga la ka le fa pala
7: ya
8: fa long long o isa mo fa mo sa mo ya ka pa la sa mo la tu nu u ya ke si an fa su fi ka sang ai fa ho i me ma ka nga di su ka si ka sang hey ya la ka ka e mo e de so nga fi ar ka mar si ai ya kya u ye wa fa de ku si al fi ga mo ska ma ro a lo fa ma le a ma le a ke o fo e fa mo bo ran ka mai lo longi kaka fao il merv aya kia wala ko yo fo mai fik kop sang aya kia wala ko fu mai bau pang fa pere kak fam singo ave sa war solo ako
7: yo e
8: mai langa makanga ngike ngiki lai ya e ola ola fa ngike ki la suka si kau sang ele ngano ge bia ngi kaka fa yala ko ma
7: mano mano va tai tai tu ola ngano we mai Mela le lenta to tal no umia ya le kulanga fo ilele wo mele wo yela lang anta to akaku vai fo i e o il au fainga lunga le tua o kanga kanga wa o ke loa nga ala nga o nga inge i fo i a ia ia uso fo a nga ala nga o nga inge uso e sue fa vai fe au ma au o lai fi a o fo ina le a le soifu am le ola e tau tua nga lunga le tua peito yani Mbei al meleng sa ngwai upu, lenga fa asoa umi ya iya tina ya upu. Ya tato matala, nei vai tau kako ili kausanga. Nei wa kako ili, mele wa ili lau lang. Ele utoi nofu nofu fo ima le ti Apollo. Wa makuwa kau mali malosi ima kamufati Apollo. Ya awang iko kele ngiso tato te rungu fale ato ni manu. Ya male ola fa lau. Meala lea o imanga iya lau. O la uanga wa esel mele wa isa wa itetu. Maka ulia fu ila aso I koea inga. E fai ala utala wa e yele tala ale sale aulang fa meye kia. Wa, ile taimile nga oso wa ifo ile afi ifo ile nga oso. Fa mei ole mea nga ku wa iwae o le fai fe au. Le fai fe au I le la to o inga fo inga nga kaile le sabu le afi le ola. Foi lele ngala ngai sa ia ia le tua mai le makanga
8: ha le tua
7: mi io I kia tatu tu nu ma ka mi vol ka fa ngol tala le ia o ngai vai kan ia o ke le fa ta winda foi fa ti o ina foi le a ngai ka lo fa au fa ngol benga ka ko chalo a tai to ma ta lo nga benga ta to
8: ta lo la
7: a ta fa to fu chalo ma ia va tu tina ia o pu sana a ma o ye ngi si mi ma ne yo a Ale anale la vaya kulka ko pesele I anga ko fa wa wa yola ia ele ia le faima pe me un poto ina ele ia sol faule fauka ia wa fa fonga le tunu ia ole la oso e oso pele la awa ta to te mai tawina ni le anga fo le au fainga mega ia me se foi na itama wa faina foi ia Eta to tul matai nga wenga le angal ti Apollo ya lo fa le nga inai le fas no manga mal payanga or ta to tono aiga

le la oso e to e oso pea le la e le mwhaina whaanga loina e le au whainga lwenga o le o mai tau atu o to e luas fulu minute ia ona tu mai fo ile o tu au vato ma tau lima e ta lofa Samoa lo ua tunu pele i lau tāpua inga ia ma lau whafunga fonga tāpua e mai tono maota ma lawa ia lawa se mea o a jeile ma losio le au omnanga ia ma tu tele fa ngaluina lo to wanga le ma lo to lo fa ya e mantuane ya o le fu wo ka ko wo le financial ia o you lai lo ya ya wa mata fo ile sta sang fo ta la fa tu pe Australia ya lo ta to lo to so fu ma ta to ma wai ya le mo na mi fo ta to le sta la la lu su ta la la va nga nga mal fa lo lo o ta to u mai ho ala u fa ngal venga O leo wa mako kala inga, wa umar mātou whasoa ma lea whiongo le konmina, ma le tātou ala leo. Ia wā lo whātu li paia ma le malu, ia lea sa whapea o mātou o whainga ruenga, ma lea uwhasa lau e tolu sfuta la, peitai ane leo kako wa umar lua sfuta la le ia ngai ia kako mātua pensiona. Ia whapea fo i whana waonga, lua sfuta la, au nau nau ta ingo le tātou ala leo. Ina ia wha wau pia tātou pōkalame pe ona māsani ai a wālau wha fongfonga ia nganga male wha lalo. Mōli ata fwoi alo whaanga mō tātou wong paanga mai lātou ma māfuta mai tono whale whainga ruenga. Lātou fwoi oi lungo tā vale ia a wāle whaavea ingo le mano le atunu le au ave pasi, le au ave tā vale la iti. Awane ingalo ma tau te alo fatele atu whamunia le atua tapu awina lo tau sefua ma lo tau wola. Ia, ma lo mātou wola. A o whapenaga, ia, na tātou alo atu wha i uina o le tātou pokalame i le nganga ma le whalo alo whaptai.

0: ia wa tū lai mai tātou taimi I tō e 45 minute o nā tā lea. Wasa, o lei tū lai tōlu, o lei tū lai whā.
1: Ia le nā le la oso, mā le la tū whatunga mā tango fie. Mai e tō e oso pēr le la. Ah, teito.
2: Ia nā, e whai aso ale ali, tō e oso ale la yaso.
1: Whāman mole ia. Wai, o le asesi mea mānaia o kako talafou o upu na e tautinga I e whamaumau ia ngā mailore e tātou whasoa ia o le le hai lawa le tātou taimi ia kako ke whato whae fōi ia a ewane ngalo kako ia diri kako a momori leia tātou alo whaanga ngai o kako a wōmpaanga a taito ngā kako sui le stala le vō o umango a fai loa atu malo le atu no ngā si kai lua suta la wawai kako la ufa inga lenga taitu lenga lenga kako uta noa kako ufono ia le ufa ua fai lo mai lkonwina fai e ofu ia I le ufa inga lenga ma ako mai pia lua suta la paule mea ia lava kako le stala ia mena umia fa tino ai fa wawai kako polkarame
2: mai ma savea pe makara savea e koi ofe mai sorry savea Rama or fasala o kursu.
1: Kursu.
2: Lea fo ia. Nga o ka ngaka le fasala la.
1: Ia, ia. Ia. Ia.
2: Ia. Peila o I. E mwhai nga kongi lua sukara ka mese lo ngai mōlanga rai singi fasala la.
1: Ia. Ia o le nā. Lea ua fasala mai e lea whinga. Taito aua ne ia whainga. Ia I upo toa ina mana au fai tō whā. Aua ne I te whā le tawala malo ia le fausina le tō whā whā. Tūpu sa moa. Ia o longo winga ngā mākou wale tātā ala e leite o. Ia o kewhae whaingi mea li kāku heo mai ali e leo kōngi a kākou. Ah, e whaafitai, o au e ke mākua o ioi e toni, e tongi lau tonsfulu. O nao lea lofa e lea tunu, ah, walkau kōinga lea kungu, ah, le kākungu. Mau ala lua sūtā la.
2: Lua sūtā la sūs tangata.
1: Lua sūtā la e.
2: Kala ngā tōni.
1: O le au whainga luenga. Au fai ngolonga lesa ma sani na kai kōlsfulu pa tasi tātou ia aua ngai aua le pole e mwhai a ngai sau le lua suta la whao mai a taito, whao ai a tuisi upu, whao mai fo I a tau ia wāra kā kōpō kalami toi whao wau pēa ia pēi ona mā sani ai a tau fi upu
0: ni oi
3: au le te lama nam so
1: ia pēi e tisi waenga ngā wha mole
0: ia o lesi a Tato newsletter na utango ile ole meyo fan kesi ol me alo fale mai o isara elu wa mo se tato atu no pese fululi ma ya fan na kapayo kesi wa
1: iyo
0: le no tango fa ma ma ula lu la se ya malesi foi ole otango longa yo fainga ma Fainga malo, vao fainga malo I o I atunu uia.
2: Era avele,
0: au sa. Fitus fufa ea ia malo le afa pea ona tau vape ta ala. I lea, I ta alonga I o felea, o kletso apo fele ino ngō le atunu o le afa pea ona. Pa atinu ina I ta alonga, ai fainga, vao fainga malo. Ia, o pau I ona, ni uso fa pea no tau fia. Ah, tu sais, tu sais, moi. Pour la selle, on finit dans la loyer. Faut étaler, mais ça, moi.
2: Là où l'on l'a ou merde, c'est bon.

E ole fatunga mātango fia le nā aneli o mi si luki sua. Ia, mai atua fio ni vahenga tulema tātou taimi o leo atua e se fulu mi lute. Ia, on whaamutaina leo le tātou peita iane. Ia, o leo a mori mai e lea fionga ia teito le. Ia, le whaasa launga nea. Nā tamfai pea e wha o atu, a wāl wha fonga Samoa e lea ngai mānu manu foi. Ia le mamalu foi ma le tauti ngā ai maise o le mamau ma le mimisia foi o nai nuu foi ma aia community ma i la tau leo ke ba iako le whaasalaunga pe ia e whaaululu i la fionga i a le talainga i a le umuenga le fionga i a le auturi langi le pai ia sawa le i sau i le email ia ma ia au le la talo whaasa moa le atu nupeli. Tai tonu olo tu maupea, le soifua manuia ma le langi e mamā, i le manu ala tātou atunu. Ai avea ia le neia manoa e wha atulou atu ai, i pa ia sa uo, ma mamalu wha le atunu, pa ia o le tala lei, pa ia wha le malo. O le ale oo, le wha matalanga a wā o pa ia mai le vavau, e oo i le wha vavau. Mai e le lanu fo i se wha matalanga. Walanga se leo, wha ta wā matalo atu ai ma le nganga mawalalo. O le a whaia le fontanga le mautanga le toi sao le whao, i le aso lua su lima o iulai lua su luono. I le tasi, i le awauli. Toa tusi, o le tolu su tolu o Queen Street, i kuna. Ta tala le awanoa i le paia ma le mamalu, e fia a wai. Mo sota inga, fai lau tusi, meli, ti ai, i a telefoni fea veai o le o faa lima lima, faa o tasi. A valu fi tu lima, to e wha fonga, te fone fea vea, i fai lau tusi, o le whaltua i a meri, meri te ai, o le o wha lima lima, wha o tasi, valu fi tu lima. O pasta to fi lau, fi nau, o le te fone fea vea, o le o wha o nono, lua o nono, lima, lua fitu. Wha fonga o wha o nono, lua o nono, lima lua fitu. Pe pulea i telsia a famasanga, telefoni fiaveai, ole o faa ono walu, tolu ono, o ono, o ole o faa ono walu, tolu ono, o faa tolu lua, to e faa fonga, ole o faa ono walu, tolu ono, o faa tolu lua. Kisa tapu salaya, oi, yone alae, ei ei mali faltuak. Tip kemu kisa kapu salaya o telefoni fia vei ole fa o lua fa valu valu ono ono lua ya ta eta ualo lo finangalo au ta tou sauni i le feiloa inga ole ono sulima tausanga ole sa ulu tonga ole ta tou atunu pele o Samoa ile lua fe lua fitu, faftai sa india ele lau lau le lau lau a fono o le toe sa saa o le fao i kuna maona nuu tua oi. Ia malo faftai taito, masalo e, ia. Masalo ole, ia se i kako leanga wakuai mai le faa malulu atu, lau talenga le ulmenga le apai. Ya pape foi lau a fono ya pape pe o fa longo pe ya o le afirma ya pulia ina wa tai tai fono ai ya ma le malo lau lau ya meli ya man tu fo i le banka ko fa fe mia ma meli ma taito ya o si ka ko wa le ya ya le ka ko le talaina ya lo ko fa wa o fo i ngi ye upo fe me o ngi fa ngaloina ya fi e so le ba o man tu fo tai o ngaloina le
Ia o afu me ufa wawe. A fi a wai foi mta tu mafuta. Nga wa tala mai le avanoa. Ia mankua e le nuu na. Ia tatu nuu nga ol toi sa alfao. Le na msalu le koe o mei lau fainga renga le aso ataya o sunga ya maukengi. Ia po wai foi la to la tautua tu le fengal konvina ma le fengal ya foa. Ia ntoe faa wa watu leo tatu. Ai faa malulua kwa ngo wakufaisi kwa imai o le tatu faa salaunga. Ia au nei teimi. O le aliwia ma avatu foi ya malui poenga ma faa malulua tu malu le atunu. Ia a fai foi wale tautamali ise tala ma wasala ya vala pe yol tala fine fale ata. Ia watu malui poenga ma faa malulua tu Samoa ilau tofaa fatupu, tofaa fale atua le au fai ngalwenga le atua, tofaa fatu la fale foi ya waa ya ya le falu polu le tunu ya malu fo ima fa mangalo le fa ingalbenga ya e tu sai fo ni ma ku fa le kong wal melea nganga ma falu alo sa bo tu ma yo tu au va ku fo yo ma ku lima eta ya va tu malu i pu engam fa malu lua tu sa mo i la to fa to fa fa tupu to fa fa le tu le fa ingalbenga le tu to fa fa tu la fa le fo i wa ya ya le falu polu le tunu ya malu fo ima fa mangalo le au fainga benga

0: Ayan mga tao, marakan ako niway ko. Hoko may ito, tayo mi ke tao marahe ito tolu ke pungi pungi fo, pungi pungi nai. Kawe yung tolu ko a whanau no mai kia tolu alia tao ngon niway. Oma nake ke ma whalam tolu aho nai, mo ito aho ne tau mai mua. Ka doli unde ito tolu, ke prebia ke ue whai tobi mua, ko chou tobi te toa mo vehet, nona fa.
1: Ai a frau lei va tuko ho ke lang mate de tuko fa hanu anga ki mara pugi pungi a frau lei kam tuko fa nanga nanga mai manu ine a hono no fo a tu liu ki fele ve ia ki u atapu kwa mo u atapu ki mo la kai mana buhi si va tuko tapa tu e toa ko ma vehe atu manu ine a ho.